0: alle ana loko bollo nyorum pella tinne yina ye yere mer gi nyom peti ngaruma tiki twer a foyo karmo kena wunyo ni joken ki mahogi en bu peram pe yini chwala tinu kanyum chon karmo kena yini timo jemu kena mai ngewe ni piti ya chwala ngaruma nyum chon erno di tia chwala neo la bolle pange gani ya bolle radio kan ka bolle we radio kan cha mirna no en ye tila cho mono ti kin penkuida en jui ga duga marko wea tuna ngwen patara wa rachel peno nyardo gulu ti klada ngwen me primary kidong tuna do cha nyoto ki tuna padago do cha nyoto en jui ga duga aha chi ganga kan dong dan me be dungi tuna ngwen patara wa rachel chedong ya girkene tuna ma da ryo mero ane en ryo pa chi a chi ucharo ka nyum chon an pange ga no en tamone men ru pala chi nyum chon en wea ga kar biro kar mada ke achi nyoke lutier wa mechero ka karwase buruke inyom chon mukene bene lago ya chole yam gena pira tek mada kere ka beto no tien lok me lago no pira tek bene mero ni dago madong ki nyomo dago madong nyuala tien ni gang peda ko chila gata eno kumbiri chane bene lago be piki joko ento ma pia nyichero ka lago nyomo pia
1: gini nomer koi niang yorko mga
0: gini ngeo ne ngarubi lago ne nyungara nyubi lago ne komati mayore
1: nyotomu ne gomero
0: nyotomu ne gomero yini nyang tayar mabe chi ya gikene ka bene yini chere lago lago chino no mero dong bene kita do yini chere lago lago nyo yini kila gane yo do keme kingo yen kingera chele lok mo kene bene ma kero nyom chon bene ena ye chal mo gomero tiyano neno kunyoni video wuri cha ne chim en manong chim mag yoye wa yoye ne do poto romo kin ping weng don ka poto romo kin ping pe ya ni jemi weng ker wa an chim en fete jem weng ma ye anangeyo en to pe da tiyu gere pen mer anangeyo jemi duju dak pe do mu jemi no juju mer ti na lego mu no tiyan ma tiyano chal mo kuma po pore atamu ne wako bere ka kar biru kar yi tutu twal me no mo kuiti tuwa jonyo ay rombe wako gwang kwano chon ene wano nero ne wako gwang kwano chon karo kene pebiri mirni ero nga mo wane kato yi wako gwang kwano chon jino mirno jino mirno yindi tiri mirno biti antik mo ma wako kakari biru kari yiri me yino kritu wa jwani ene peti kakari anatamu ka kwan dong nyo dine upen pako betie karo kene la nyurilu peromo chuli chino irono wako kwano jino kaya wako kwano peti ya loka niti tim kijeme iti kijeme iti kere mino mu jemme pegere man bene chwalo ka wajane ne dan pol kar wajane chan enne chan tie dok chan paro cha kala wo be fo be git diri fo cha ke kumi be fo git kumi ka yinde tamane chan e wek do wek tim jemu kene ci chan bi chwali maraj dok ana ngeo ne ka yin tie ya chwali kan mai don ya chwali chan mama ana tim dit pe ka yini wor ci rele opo jumu kene ino e tina wo mu puta ci ci gam ga bi ciel giti a koy ngom e ka rio ke ken ma be gen ko ma be ero kan wan ti e ka ka ngarung ti ti ngom ma ti loyo no ti e ka pa ma karo ci ane e ni pechan nyuru ne wa community ero wan kar mo kene pen pu no nge mu pore ki no miro a ke ki chan mo ti kene watamane dong chan ene yo me gengo chan ene ere mi cheru ka chuinger yo mi cheru ka chatte iya gikne ka ni cheru ka chatte ini ti kinju ma ka kar kar yidi twan ma wego ni romo no ma kwit tuo jonyo u yoro yot ki bene joma gen ti kwit tuo jonyo kar mo kene gen pe beru ka chi amira fo mera tin mada me binu ka lok ma ka wang joma gen ti ka kwit tuo jonyo joma no ga da yana ko katne andong ba a ti ka kwit tuo jonyo dong ene be mio jomo kano beru ki guake non be guma ra chek pa ye ke wan kere ka ngeyo ngaru yo kere ka manchalo doctor ko pimo ngaru no ku ntike ku tu jo
1: nyar body disclosing
0: pa miero wana wache ben wacho ne no miero be tik pa ngar ene ene we otin o maro bina ti studio kan ni ana ja ana wa ne be kero ngar mo ti ko ku tu jo nyo pa wacho ni ngaru mo ero tin ne koma en endong wacho ne ne e ti ko ku tu jo nyo nyuru ne kin ma chalo do ma chalo bina ti kene pier ter ma do pen ka don yini ngeo ne ti kwitu jonyo jomu kene don itiu mo.

0: kangana yero ukanga ni ukang ukanga yero kang ukanga ni ukang ukangana yero kang ukanga ni ukang ukangana yero kang ukanga yero kang ukangana yero kang en kon do ni tinya kon ni uma kon do ni tinya en kon na uma olu mana ni ai kon tinya ba o kanga ni anda kon karaba olu
1: ya yeah, mono beru Monica eno beri kare mono mewero gikoka kenyo neno udongi dake rapaa wia boro kiken mono mekele program wani yoko ya giki paro wa ini eni bitemo mega kwa kiyekan are you ready
2: tino fange kona piri
1: na inga piri mo peba
2: tino piri peba
1: piri mo poke sampling wek wachata waka blokwi kanen. Well, sampling here.

0: Eki kume, e mai bërë ka kuru në li, ju me mai në tim. Qenë para qa u e qa bit, qa u a pa u ja qel, mi ok qa u a dëk me u tjeno. Ju më twin ki nge qiro malaman, u ju tjeno kuman, u e gjulli ki tuk tic, ki ju me mai në tim. U e ko peri pjera boru ja bungen, ton në bit, speak fama. Yera por wi abu ngwen ton na bi o te ga mete dero I mi o ngich ki kupulwa
1: ke ngoma ana miro ni o mira bet won come to the parliamentary group yera ana neno ni jemi ne o no keri wor ma be en to bu ma tutut no dongo ma duong o we o cha mo ken anywa be na ki nyar wa ba bu ma no dong
0: video ma megi duan ma pegi
2: bili yera ne minister of internal affairs ye u yugo na ma wan wen wor it was restrict jemi me yini chwar but jomu kër ma ci waxo bot family ni waxo ñoom mi koñu gi mi yaa waxo ñoom mi koñu gi mi geeru but how many geeru are there guru kañ ma ni romu wacc ni men ni u biiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci ndi gi waxo sa gi ti ka gër ma mu kër gi jaamu wa jaama kay do ka ti chaalu ci that will be regulated
0: yera boru wi abu ngwen ton na beach speak fama
3: ikum lok wa contract ma ke ma ke chuk mon tiki pasen ma dit manu mer ke me be gunong pasen me contract chuk e pe ke me ni ki so mi re jim muke ni ni a mak ber pit pil waka a wi wi ki wai ni administration ko ni ngaye e ko ti administration na ngaye ni nga tu dor ate ko kar wa wako wi be pome re bale bi u kwa ni pome gamento no ni wi ur wate me tela tit ngayo
0: Wejo bedi piera boru ya bungwen Tonine a beach speak fama Bun

0: nu la win radio for the 12 dugu chen menno ki kin we mo ken me ber ke kar me penyo nek dong ben mo ken me wa no mo kar borri ati kor ki kor en jo tien men ni ma tin dakki ka bu men ki ken mo dong la win radio yob me minotin ha jaw ki dok foj me dit dot bot in kor ki kor ki bene ber ke kar me nyak ne ke en ka dong ben we up will me wajni menno dok bi makke wan ki ri jawapa me ko dikko mi o jawapa we rio ki yob me Ken Martin Lowing Radio. Pegul Legend Station. We are Gaga Speak FM Sports. No tiga pino kwarge kwarme na numero gitera tiwa chawa beach. Pe in me maro lo komodilo. Nia Captain K to K A A S U L E. Okay. Bye bye. Hara wajini. Forty 12. Yen me beri kar me ngwa kona kera. Eni arma tini konkoman.
1: Yara por wi abung wen ton na bi. O te gamete dero. Imi ungich ki kupulua.
2: Kengo ma ana miro ni umira bit one come match yole parliamentary group. Yen ana nero ni jimi neo no keri war ma be emto. Bu ma tutut no dongo ma duong. Uwe ako cha mo kende anywa bena ki nywa arwa ba. Bu ma no dong.
1: Radio ma megi. Duan ma piki.
3: Billy erene minister of internal affairs ye. Uyuhu. Nga ma wang waluwaru. Iti wasa restrict. Chene me yini chwaru bot. Jomu kaya mati wako. Bot family ni guwako nyome konyo gime ya. Guwako nyome konyo gime geru. But how many geru are there? Guru kanyma yini romu wachini. Men ni ubiru chalu. Aduki pa umiki. Wa magi chwaru chende ki wako sa getika kiri. Mamu kaya niki jamu wachama. Kaya do kato chalu chip. That will be regulated.
1: Yera boru wi abung wen ton na beach. Speak fama.
4: Ikom lok wa contract make mare chop. Mon tiki pasen ma dit manu mere ki me de gunong pasen me contract chop. E pege me ni ki. So mere ji mu kene ni. A mak ber ki pilu aka. A wi wi ki wai ni. Ah, administration kene ngaya. E ko ti administration na ngaya ni. Na tu dor ote. Ko kar wa wa wi de pom mere ba le bi o kwani pom gamento no ni wi ro ate me tera. Ti ngayo.
1: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Tonne a beach. Speak fama. Bon.